Ike akivikut tusang nak to karuma ringming mat. Timothy Bailey okakpok tusang na karuma yok takwa YSK tuna ama Ra'a ama Kim O. Jacks ingyak tidlugik inutungin nabe. Tanakik kutuin na terni aksurong nak toksir tumit takuyo yun nangit tumit tukak titawo. Kisurima aksurong nak kuyo arulun isapeng nak kuyo arukarak tidlugit kautamat kayusin nakatakta. Piluang waktut inutungit tusi. Kamagiyaw yun naktusi, nagligiyaw gasi, tukisumayaw yun nagasi, piso katigiyaw yun naklusi, kayo sinagiti, sangigas siguok, kuyaribok, tana timutibeli, inutungin nabi.

tusakok simabit Sunday request show kuna tingu yaku sana daily kut tusangna katagoro yang nang mit tusangna katak tiluta tusangna kataguma visi Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikalwit nunavut XOA o aka XOX0A2HO mamiana Iki akibiku tobi.otak@cbc.ca Facebook kut Sunday Request Show nani lugu titika katakun naktu sitaw Sukka yukut 867-979-6147 Ukarakit aka titika katakun naktu si Sukka yukut O karaw tikun ipili ako nakidlo si tamanga ikarong ni 979-6101 o nga siktumi akikang itumiglo 1-888-896-3135 Kisumitusang na akong mangmangat kinamiingyak taong mangat o katiakataglo si tamadyangin nama Tema Facebook kutusang nakto ako marangming Joey now yung mit Tidus King Ilik, tusang na ako mayok, iling nugutiga.